0: Estamos aqui com a nossa marca e a gente vai te explicar como é que tu está mandando e como é que eu quero tirar o que você tem aqui com a gente. E a gente vai te explicar como é que eu quero tirar o que você tem aqui com a gente. E a gente vai te explicar como é que os fariseus e os fariseus vão te explicar como é que eu quero tirar o que você tem aqui com a reino yaktama chaima de shadiman yo kan chema yaki shika yugunaria shi napi nin kan wish kangi nin nyopa masi egunara amo wanchi ingi nisha meka wanchi ka purun turingami pusha nunga nin meka wanchi kita api kan unari mani nin sakichi nin kan guna waki guna wapani guna wamaka nuna tesha sakichi nin sakichi chiga mana wakichu nin mana panichu Manaliruna, imarasha, mana kispichinin. Ranchaparangunin, shinji, kamishari mangawa, napichiga mana balingin kausangawa, napiganin, sakichinin, sakichin, paia, pinyarichu, na kausachu, washa, paikena nishkama, cheinina maringa minin paijara. Basta, suma kausaira, dimapi, chimbachipis mano yapiga, chai marino chunin. Ayara kaibiriman. Kamuna ning, nyam, ofrendi matun sa kingara osha ning, rikuna mangichi ning, rikuna, kaibi, wakin kanguna kungaringichi ning, kungaringichi alikao sa igunara. Sinapi, atana mringara osha niya papunda, ofrendi sa kining chimanda washa, rining, kang wakiwa, kishpichiwa ini shimanya ngawa. Chimanda washa, niya kang, sumakya ringa ushangi ning, kang wakikma, pandas kanimi, pandas kanimi nisha, kispichiwa nisha rimangawa. Napi, sumaklaya kangin, masuna makanigunar charisha nin, sumaklaya, repay nin, oktalia, kispichi ramanyangawa. Manapiga, kana yulyasha imastunus, kunungami nin kwesma. Oshuashaga, karselma kanda kachinunga nin ishkichingawa. Napi, chemanu maa yushigishi nin, tukui kamana yako saira kishpichi kamanda kishpichi nga gama napida kishagurani sumaktali nyokanchi kausanchi sumaktalia Diyos nyokanchi ra manyang ali kausa igunara na kerewa kini nyokanchi mana yako sanchi kongarinchi ali kausa igunara abashkacho ng Diyos ya ayo churi espiritu santo imashina kala kala lekipi konampas wini wini elias amin nyeshtiwa ng samashi migunara apamunanga yakishkwane kujishtiwari ngaronchi nya ina nacional yashamunanga
1: Te informan ahora 6